0: Instagram.
1: Lengai kitwa elote
2: kanunga kweleke lengarwa
3: ye ye sangasa
4: iloruwe na jiruliye oyala ye oya
3: ndarisa